0: bakulu
1: abakweka
0: abakweka abali omumilala yoshi abali omo economy abakweka abali omo siyasa politique yabi abakweka abali omo droit kundi echi wachire mwe mapili ya wasa twayo hali obu obu kake ngani economy echi wachi daude
1: economy
0: obu tunde echi luhire ehabi politike yani administration
1: obusondolia
0: obusondolia ehabi ane megambo ebindu bisatu obya mabe enda chicha chicha echi wose chende basura nero iba koleksione yani eva haimia ama memoire wosha yo matravoyo nabwe ba analizeo babi analizeo nero ba retechi e proposition ngoko ba mare bi aba etudia bo mobelondero amobelondero be kulube kulu amobelondero be robe be kulube kulu aba kasome sheria amarenge kania wabo nero sayo emukandi mo mesunga marenge kania owa bakalani boshi Nerumu abete kahu hauma eti deyo nerumu presenti kwa yomu asamble national abandwe ba menya neruba byo uba ni kwa mba marenge kane wa bandu butu kasondula ya kwa so shiratia nerukwe ba panga neruba lebi kwa nga baketeka hechi londero echi kandu tumikoko muambo muhia muhia chit
1: echa ganda sasa
0: echa ganda
1: me erita ikano na shi arengo lo banza lo abere lukabia mbinu tutu abere tukwa kofond hanu kwanza ni muambo wale biri referendum referendum tu nonge yangai kama mnabwiro munja mbeno wabe wana na miaka 15
0: siri arekeme wanete tuli abia kwa somao unashi akabi wambo itwe mwa tuka ingirie karasa Profesor Mwanda akatufundisha kuru ya ma institution africaine mwana tukangiriria omulu uka rete chindu chihia chihia kumbe kwa nene chalangere kama buhia buhia sawa isu wabutu wama rete chindu chihia chihia kushu wama rete chakera Isi harichindu echuwa mareta. Nerungo muambo tunewu ya tuasomau. Alimu erivi yanga kati nga vandu.
1: Ate.
0: Kunde, evyo shingo koba bere hulambu. Omuambo kata erisaya erivi ya ma ya kapitale nga kanganave ndulu wakati. Binede jomu muambo wa referendo muundi. Otoko lesa
1: kwa referendo. Ye kameme ka abo. Omwambo mtu rafunge nani ya rina niri kwa muhuwa avri detaye honi ya ndakenda ke amasamble konstituyante nebenebe
0: munga kwa leitidu kombare me munga leva yase mure chihia chihia
1: omabita mweberi
0: omwambo we 2004 kundutuwa kule saya wako 2005 eva vri vote wako 2004 ya asamble ye transition ya biyahu Senator Sunga omumwambo wa munabwire mwebya kundi aberko fondre ebendo beber omundo kabatanga bi assembly constituant si chiri previo mu constitution yetu
1: andie constitution na bebe chebya bekalungula wanawo
0: munga bwanti yikabya decision eya maitude kundi sitabya abando bali atumiko ko mwatsi Owe beti ende kumukusisho yetu munabwire nero ngokonga nabwabi ombere.
1: Metri shadu isu tuwabi rawa saen profesor. Mprofesa.
0: Mwana ke.
1: Simu de biteresa.
0: Ne mprofesere we karto.
1: Ame
0: bose. Omutu wewe.
1: Echo kame mchiri grave. Akasu mesaya ba politisye nga weno.
0: Ngabu wabu sanachi. E siyansi. Sako siyansi. Neke ruin delami. Omundumu mwana wate. No mprofesere uyu. Ni muprofesor mesha wute maini. O mutu esha hambiri.
1: Maizi.
0: Esha wuta maizi. O mutu esha hambiri. Chikari kina wate muprofesor karto. Busanachi. Kunde ebe ndereru wako vyo waka fundisa ye karase. Vya tita koresha. Endaji wa yabiri yanga yeye kamutuma. Akabi yanga kaso nda wate mesha mungu. Kunde. E chitabu che meambo. Sikiringarichi ngoluchimba lo mundu daer professor Jacques Ndoli wabye kabwata na yokoberwa ebe mulu kabela byakahamukatena yangana bendulatu atuno

0: nimusomesha omwira ngo kongaye wasa ngo kaka niwa la iraloji face à la technologie mune bure abaso kulwa na shi technologie iba bakana wa twa machireka kaumbia matu nari wicho kai muti chaba tsichere maneka enda baneka kaumbia matu wangana shungiritu mahori ya baneka lekana hu biwa wa wangana tokiriri hu na mune bwire bakana wa Eba shehumbia na ndiba harabeti kwa sebiari, evi kehumba ya alokasa. Eri chireka. Uchanariye medisine, teknoloji. Nani mwagana bali ya kutsebu.
1: Hale watu li mkarasi.
0: Hindi kakarasi. Kwa watu kakana ya kubo. Bali ya yule, enda wanika kwa kavya. Wasunga obutu kuhaburi ya wamo. We eba chireka, washinja. Enda wanika ya yu. Ewa aluwa ya labireria. Sibulita wana mungu. Wajaba la romo, omo butsembe mu, ye.
1: Ndi bukani ira bandu makatakula wa karonda, iriweri enda baneka. Mukandia mama vera, ura tiri ibu erio, eri butu, nari nenda baneka.
2: Ocha, nenda baneka.
1: Wamasala waka, wabana, nari amba akabu ya sikilu hao. Wamasala, wamakasunga.
2: Echo, tuamabi hika, okwa chuma, omabi yero, tukateka na abakangiriria, teno, Eva vya Eva menya Eva yitsingo komu komubiri
1: Eva vya baga
0: kondeke
2: kondeke se vya bagata
0: kokundu kondu
2: ira basenga yelo ondi wat e criminology nayo ni mutahi wa kwi bo o bitunga soma e criminology se vya mboni ni bwiti ne menya
0: obusondoli
2: Ababe, ngabakame nyawabat, nerunobubi obonga wangalu wanabo, vote. Ahoko alehati bitu ngiyo, akala walabe yyo, akalebia, obubi obulie yyo.
0: Lechisa
2: chesa. Nekiba, obubi vono, wangabangabu kia mabalia.
1: Omare, kina enashima muta mbayira, arite kuliko shika muta mbayira, uwa nitia, na ingata mbayira, nga muta
2: mbayira.
0: Ukara mburacho, nga mkwara ambyo, nisa vandu, tukayaba nisa vandu, wa shinja isa vandu.
2: Enda vaneka. Enda vaneka. Abe gaba no bana nzire ba eba
0: shasuka
2: kunde nabo bakabiye yo eba na eba na ombera hali bakeba eba kanda yire bakate nembe bitro bakarundi ndabai ndabaneka neri bakaba yikali wambo abanya mu masunga ndambo certificate kanda ndabane eba shayi kandanga eba shikonde muri diploma nenda baneka eba sha neri nabandi bakaba kenda eba na muluha bakashiga
1: Eh, asyon de bitu bisi be kire um. Ha ni ba kan risi kalen ya batan. Anje na mas.
2: Na di kan na ka serte ko la mo ka serte fi ka usne. Tunengo ko ma bi hanu na otre ko hio. Ne to ko la mo ka kele kin. Aba ta otre ko hio. Ne chindu chine nu mata luka ko ni mamba nda baneka. Mu bata hika ko.
0: Yo si wa mo bua nda baneka na mata sia kunju mi ko chinyo. Nye ba uri nye ba ba ba ba tunga shima. Amusha kulo yetu. Nga kwishi sumi sere mwaula kuna ni mukulu wa bandu mukulu wa bandu ni sa bandu
2: kobe ne
0: nariye melekisedeki kandi mwaula anyeganyire eri narewe namuna wira ngakwama aka kangirio mulu ira monde ini abwa gesho ndembi ngamatundi amakumi ndatu ini ni mubu mulu ira kakangirio nzuma okon zuma nabare tinyine mundishye mushima aba kaurekirira bamenye babe bakubwana burugira kandi tuna mu nshala abaye tukaka kola rerengwa ko ayuka nshabu ende mbinguma ne bwe kinyo omo kindi kinyo nomo kindi kinyo ashari tira mo ndi mubuge ayo tukashamo ikala wamo doktora teze doktora ayo yukasha pataye nayo babo bakangiria bakoloba kuluba tukendi sia kundi wamabe ye mukangiri utashiga yukasha yukasha so mu mwanya wawo isuri mukangirira wakwena Tumata shikabo kwa shinja.
2: Okay.
0: Mune mumu shima.
2: Mwende yone mwere mwene jisecha. Kwa wabika zukirinjishima ufanje na mwakangirani.
0: Wese mundu kwe wese vandu.
2: Ayone mwere wai.
1: Ise vana.
0: Ise vana.
2: Ise vana.
0: Ha. Woshine vana.
2: Woshine vana.
0: Okay.
2: Enja na mhambo. Okovia. Aka handeka. Aka nyomu.
0: Wabili buga.
2: Nama mwisho luji ranyeteno.
0: Okay.
2: Eyi ndimi buge.
0: Culture. Africa culture.
2: Eyi ndimi buge. Ukasha shigayo.
0: Wabita vitu kiminya.
2: Nema tume sociology. Tasomarero omu.
0: Anthropologie.
2: Anthropologie. Mais criminologie, non,
0: comment gérer le peuple avec criminel, quand il y a un malolo, il y a un malolo au Christ, c'est
2: ça. Nerio, omukangiriri aweto mwanya wewe. No mwiga, ibunya shero mwanya mwene. Kundi omwiga, yuka akasolo mwa omwandu. Ibinyanga nubadu, enda baneka. Ama vitro meracho, na ya kasha wiracha baani.
0: Inga. Inga
2: tutelusa. Ituwa kangiria, tukandia tuwa ave huwa ho. Ave hiwa shala baka, kwa baka kanyiriria, umubu uwe. Kwa meracho,
1: ngata
2: chibana muguma, inimavi. Na ya kawa, aka, umuka, omu yuina kaka bat, ava kangiriria vai, boba mbwera bat, enda baaneka.
0: Inga. Enga
2: tomekerako
1: nete endambi tawete obore mwana woshi akavuta wene tawete shawuti chawete kunde nga muta yasomere ripolo kwasungari kusangwa isu weteri neri oyoyo inywe mure tawete neri bo mwabere bya kayera mwabere yera kubuyira imbo mwabere noka hat Tawit ama yera.
2: Tawit ama
1: yera. Awit. Alwe tawit. Iba mawebia awit. Oyu wit.
2: Neriyo tawit uyu. Yomwega.
1: Yomwega.
2: Nebakani shato mekaribu wako chindika uteno. Shagare ruo.
0: Uteru.
2: Chikare ka. Omombe huyushi. Inyatsendu kwa omoche yeru. Netinen. Tiere tamenya. Ereje menyo mugu jira wewe. Kunde obuteke
0: bush
2: obuteke bush yare yemeny koma be yemeny kola mo ndi avironema
0: toma
2: bi ni mabu ewa yemenya no hogure rut kwishina mabi gwanu mugwe gwage ngakola ne mebere yobo sokulu ngagenda nyana abagenda ndek ne ngashika
0: washinja ono mabuga
2: yare yemeny
0: amabuga
2: tawete shagale
0: atienda enda balisha Enda hapo, kumimuka mwote, enda vaneka. Ati nenda vaneka. Ati nilikuwa kumbi mwanamu minya. Imwe kengiri yaba, abe gavetu, ngaba nga minyambu. Enda. Kwa minyambu, tere vunda. Nima tia mwambu, enda. Nabu wa minyambu, cheche huke chikanya laya, ache kata ndalando mwamu. Nenda valisha. Nenda sala ya vaneka, hiri ya vaneka, mwanda hali uchi. Nalikuwa watu, nalikuwa. Tuhire arimishia omurenge kwanga shumbu nerishe kuhiwa na nawe obule kinyo echi nawe omanya wacho washinja
1: nario abantu omongwit na wono wet
0: akauma ngwit na uwo wet
1: aheber wet
0: ngwit
1: akasatu
0: ngwit
1: ehen
0: ngwit
1: en ehetano
0: ngwit
1: endratu
0: ngwit
1: Eherenda.
0: Ngwete.
1: Omukaga.
0: Ngwete.
1: Omwenda.
0: Ngwete.
1: Erikuni.
0: Ngwete.
2: Aho, fama vika omwito mekera. Omwito mekera, nitukire ewa hanje katondimbi anye. Kusamuka wate, echero chembe.
0: Echerimbe.
2: Amunishe wate, echaka, amato mekera.
0: Echaka abere.
2: Nomo, omobu yira wetu, hakabi erito mekera. Nairito mekera rikatsuka okonzuko. Hakabi habibia abama bia nzana ya hula mongo. Merike shinga nibawa. Nirwambu. Hama baneka omuto meko. Hama baneka omwane. Hama bia seba chere babere. Hama bia basata. Nirwakani enemi tomekero. Tomekera. Nomubu hinga ni anito mekera. Omubu isha anito mekera. Omobode manito mekera.
0: Uche.
1: Omongwete, na unu wete, sambero momote wa suranyama.
2: Eriwa mbu, eriha, kuchilushako, kumuguyira, echo, nechisevu.
0: Bakawa mbu, wali haike, kesi wabu irevi
2: ushi. Ni mbu, wakawa adisyon, ne sustraksyon. Hakabi ya minitiplikasyon.
0: Neregaba.
2: Vizyon.
0: Neregaba.
2: Nerio, ewe ndiyevi.
0: Nerikanyiriri.
2: Ewe menaote, awa kakolesaya, wina utuwa tukakolesaya, eche wama erito mekera, endo mekera. Chika likuwa mbuno, umuchiduko batama holamuan, Nyatamete handa kuchamaho. Kundi olumeke kiyolo.
0: Nindomeka
2: ni please.
0: Washinji.
1: Na chetomeko.
0: Nitomekera.
1: Yeah.
2: Chetomeko ni chetahi. Nindomekere. Ni nikanyiriri yama bya binji.
0: Eh meruama.
1: Tomeke chiche chukwivi. Tashi atomeke chicha.
0: Kala keba bambukaba chivana muuma. Kumbi ya nana undi kwa watu. Eh nae mungana langira. Kundi si wanzi sunga ayukandi verereria. Omumu buge watu uluhira. Tuwama vye munemu uwa. Eri wambu endomeka. Neri tomekera. Omumu buge watu uluhira. Kwa mwema vikanya watu kawala abandiba nasi ambu chenanda. Neri abanabushi. Tuwama watu inyeva kangiriri ya hundu nicha. Ninyeva koi. Omu anabi hikeka. Ewa namu werache omote.
2: Omani buchara tabo omani buchaba kengi riravanza. Fangana bia tu kalangera avana gani bachiro. Avana bashibe nene nukuitwe. Kandi babo bayira konde. Mato kwa hatu dia tulia bahera. Omando wa mama lutuka bahame na oba sokolua. Oba tata. Na oba tata wadu ni bayir. Neri. Ama brekera na ba na ba wema sheshika laho, akakanga na ba ba saiba. Nero breka kani na ba nero, wishi mbebe ya serera, okolonde luhandi ajuru kro okolonde, kuni ya seri kingro, omu mudi ya seri kati kalolehi. Nero umuche kulobat mbeba ya mbeba, no mana mada kwa koko, eyo mnyumba iko lumu bukuli.
1: Nario tukavia esi ekinye kirwa mbumbukuri ni kirehare mu mutu nyuma mahar lakini embeba yeri ama yamavingira mu nyumba
0: bere anashara
1: mu mbumbukuri
0: no munzana
2: bitsirire nebetse kulu bona shi embeba ikaye mu biko mu nyumba yehula mu mbukuri
0: wamanya gucya
2: yebye yererye ni mbukuri neyo Eyo mwenye pana yema bi kimoji na kambi yama ulama mbeba yasi angada huo yake yafiri mbeba na hivyo duko mchinguini mwa ya kura yimbuli kuti bakali
0: mama rekina na tasha mchinguini diyo na tunawoto kambi uma abe minya minya aba na baharere na baba baka tu kengiri ra ya chika chiki manut na mama bula konga tasha tulakuch ini tulay tulakuch are abe tukol
1: kandi nuno na mukengiri ra yechifuranda
0: application.
1: Naribana wao, ibu cung, ej ej ubudiye, ubu abere biumuib.

0: ilolupitari yuvando abe bola ibulibujo wa nimu tunzivua umuja sangavi nivi naho ke abarere aba adef mpakingiro mkatatake boikene umonijinizi umuji uwe beni umumi sange umuchiru chine chino ibakabu onkoni bandoba satu abariti bawa nebendobe nji ibi abiriti mivuwa mune na manyumba umuja sangavi nivi wakabu onkoko nene abakulu imbana wiro naho imyasi moteta endeka aba kulusi civil obese birunzo riba kai kuno koma nano mwasinga wonono naho omuchiru cha munabwire olusare olochiwo cho sikute coupe du monde 2026 katsu komuchiru eche ine chino HPH Africa decide chikende San Mexique okusai satu hitambio mumi owe butembo chikombe eche coupe du monde chikatsuka riesa amesa okwabo chichi kumumu na mutendeke tukata sukiro kubya kanisa ene manerenda makumya satru sesa trant abakristu amapokera chamaka kutse kufirmasio okuparuki sakramenta mwire na liambo sikofo duze bute mune beni imwa kaso mubuhere buhirire na timbiro kona ba nde bakarabanje na badia ko ni basatu akabwongo konene abamapatalo wa yikandange sibabaka yingira omondo sibaribwa byane myaka ayiwonde kusibaka itikana ndekendeke akawachikwenene chikasoka kusibusibu abaka yingira omondo sibaribwa itikana ndekendeke kutsarehe kama kure sikufu mwaka kura amatu kuwabo omusubi na liambo tukombe binji ebiralabika ina liambo omu binywa bino
1: Embereshe abakristu barasire kibetya ekashitu emabono ebuherane handhande kwenene obuhere buri mukasuka sikufu akasaba abale patalo ngo kokorene bayikanda ngo mubingo ko w'ikristu o kwitwa ndekende kenu kwiteka ndekende kibusana rubingo ngabona buno bukasaba umuntu ngambe inabyo ni mirihinde kende kumubukire w'ikatolika sikufu mwaka kuramatre okubushoba n'umuyingira wo muluhicho kusendwa isibari bonere myaka kutse Sibari waiteka ni handa kendeke kukumana nebili mochitunga ne miyazi yomotrema. Sikofu mwaka wachi obulichendo china utendambi kuwacho.
2: Mwe watu wakupenda misa na sala.
1: Mwe wando abanzire chisomo na abanzire musave. Mwe wando abakaiteka na yandeke. Isi mwati kutirendwa konde chikasoka kutibusibu aba kikalabu tirendwa aba kahecha na makore na wandi aba uti miaka karasi ini wakore
2: wanaobeba mimba
1: ilinyuma shumilia sikufu mwaka saba umuti mumu huiri achimire omubaromba manerenda miasatu abada patalu inariambo ya muhangaba watikaye sikufu mwaka simana wakrisu iliambo okubishyuba no mukorera kanisa akwachi wanze paruki yaiku wabo
2: nero namatsema ngabalolako nere langira ko muri asa mwasinja inyebosi simuluhe erikumayiria eporasi yenyeno omomateko awuene no buhimbe obwe parokia inasho mukati kenyumu hali abali alwa ichibetia abali alwa ekasitu uholande wayene no mochiharo mayerenge burengera mukande yaha abumuri sieka bobolo wasikofu
1: kwenene eparokia inaliambo ekasomralo mukarambel kwere banzwa mukarono mukasima erepakaro mubunda bonderwa wodusize kuti mune beni eliambo ino chitsamasema kundu
0: Ebebe bila labika inalia momo kwamba binji nao ituka kubi chipolitika regroupme chipolitika ya AB 50 yombo mabachi nao vama lusha ebyo ba kende kwama referendum olukuratoru kulu olukiri bimiasi nga inemu basula iti umochi wache Kongo kama nganata sharibia imiasi nga inemu basula iti ivo nga chitungechi AB 50 mabi ya hira nchidosho chikuwabo okuvandiki bukulu obuyinyo sacre nga bakiko manana byo bati okomana na professor Andre Mbata bakubonko kunene jirie paluka honja mukulu abesengante atiye omubyo anemulinkania omo referendum yangana koreka kambi bali bya chiwo nga changana bya chiho echisikire kundu ne chitsuma tirenda kandeke echangana oticha nerusula abakongo mu buryo babuhikamu nga kubonko kunene mwerefanano mga eneno ya bese nganti inaita ire ngambe obutabali iwa waticha esongabiro shosi nesitori shosi okubia shibasole ndekendeke ukomana

0: bu America mwashinja inyomuri atu kwama tukwame ebibali chetubale saka edlwa enachinzasa mwabiri okwa omurenge omundu wabandu omwana obulumekundu kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson gabasunzira hegotso hebuya omwame hanji munyambia ninzuko obuyingoboshi akende tuisho nzuri mbuya yuwa na musake na shatu vanda kumumitsanja eyo munchacha tukensha bandana omongulu eshi chira shehinda seku minibiri na vetsuma kwa na vetano eshungu tisikesha melagala iglua ena kambali mbalire kunyoboshi.
1: Tuka kwa ma esi ongulu esi umobi tulangulu esi rehandekawa na balichetu are kinchasa.
2: Abari chetu wa vechinza songo kaka na yasa kutsegwa kwa mwati uhambe nenu bukuni owe bola kandiba nakani ya nukuchipulitike kuhangenya esetu siu seti pwe sede ikatulao ngoko mwati waleho riarevya abanya marekani Amerika baeba biri tulao bate abanya bubeleji kumbe sebasha kukayano munduno mkwe yoka saroko butaka owe Kongo waka shahiche bola ye ulaya na ria ya tabavera nomo Amerika estatu sur cette PCD ikalo yakani komatsenga wano yo kwa ba America balu babire sonda ri bwira bubelejio batya ne bya bakakakayo ni bambore rekasayo kumbishesha kuka ya bakongo omwatsono sheta tokekana kundi banya bubeleji mo bakaga na kotse kotse le potasiel ya luya yingira mu matsenga wano yo ikatula waiti ya banya bubeleji mu bakatula ngoko echiwo chabo chinayegemere kandi chinashikire mametanu yacho sichangatwa etimbo timbo wakati kapa Kongo na banyabubeleji na kwa hawa machesa chisa usiaka ndululiata emurero ini anemululia mpere na bandubu isa wangalwe Kongo waka ibubeleji na wangalwe ubeleji waka se Kongo se harevia umundu kusandibia umundu kapumawa kutse umundu kanyunga nyunga wa ea sepi ajas Congolese de Press na iya kani okomate nga wano yu yika tulawo ngoko chavere menywa umundu isa kuwa bubari watano shendi ibubeleji kutse umubeleji shanga se Kongo kundi ababele abanyabubeleji babaregana cho ba America basonda areba teka ko bakabate bagane abakungumanisha bakahika ewabo na mwatyo yo asepi ashongerako ngoko euni ari we yabiri tulawo itsekumbibwa obukunibu nogwe ebola uri atambira welu welu basa kutsebo abandu ria bakasera kuina bikalani nirwo gushanda kana kenga bangayitwa bate kwa nyako eria kana kubya la resal weba na hite lolani bya neria bikalani bakabu wisha ndeke ndeke onde mwatse o bali atulako ya actualite cd yo ya mayabu ko politika eribu wanda kenda kengo ko chitlo chitorere umukania ini abya okukwa mana nevero evikasa na myatse ya hambene ne resuba kutene ribindulikania omwambo mukulo choche kongo chi demokratike actualite cd kahula set kikuni mumo ko batswebi oyuka tulawo ngoko abantu bamabiso mu kitabo cha miyambo cyo cyo Kongo eva kasonda ereha kisikidi yirinene naho inyakandiluriye murero ne myatsi yiwe ya kasololo kebehanda akasololo ekerikalira abantu eribikala konde kendeke na rebya kayibando kuchikuba kundesha rekorera abakungumani bonde kendeke set kikuni eni abatse abantu bamabibulikira waka lulia mpere neri barucha amanda awo mpresident eva mabetengwa katambika umerere forum desanse ya tulo kumati mumereranga wano yuari wei katulawo yeti vanduma bau mangamwezi katumbi ya bitulawo ngokuri wale torere abandubi kaliba kania wabutakane ewa wemukati kavandu netahetai ya shasuba katumbi moizi mwagwiri atakumbe chisekedi na kabila walikala kundububa nasi munagwiri horehwa ringerera nerikali ambaye abakungumani babiba nganabu wuguri obo bakasonda iringiriamu abakungumani echo wache tekane na bandu balula imuriro ngoko vena torere abali chetu mo bakasaka batya ebiri etula ala ni ribawa na bali chetu abira ju ukapi twama bwira ho tukabasima inyomulo ha umanetu buholo
3: ebyako ebiyine byeria okwebya euna sibyo ese wabulere kwa mechini mbichi
4: Suzuki mandu na kanda mbera na konde nande baresa olwanzo.

Vatunga pauli kirivanzo vachembe chomoto butembo beni tumava kocha mochende chichiro kubutu koma chiro chino echambu na wire chiro chasitwa menya kumina choma mukarani wanda toko chimo chivinyiru makumi avere nenda chiro kubutuku tukandikania muna wire okuchiita wa muambo echana teka ye Paul Gaspar ono nemu mawo ko bagalima akatula wongoko rinatolere rina vererere referendum yangana kore ko mucho chiko ko chi democratike katika malengekani yawo kuwewe na rihandeka omugambono abadepite baba biriligawo batakumbya ngana labate babere tumirawo abandi bashakulu abasenater omwati otuka yibula yako akashongerachi okomeya mboye choche kongwechi demokratike enambia neno yo mwati oyo wanga hulukire mpeno vyo tuka banga banga na yako mochero chino echa munabwire mochende chetu echechere oko butuku munasingo ko echitawa chino mwambo chavrele kabanduwa buwangana bakaganiria nga mahulu kukundambia ituwene wakaganiria chisekedi nga kaso ndikana ya rebe ndulo mwambo mkulu wa choche kongwe cha demokratiki ya kutia katiba chama likini ya hulu chayo miati ya referendum evyo siye vivyo tukega mochere nga chisayansi ritukiriwa kangani anda kenda ke nga vire viti na viti na mochende chiramu tukavre kiramu mundumu mamusayo tukandibia naye ye metri jadu katsuwa mungabro ikivuwe ndata ni mpoliticien kande ni mu avoka nonge anashi miati ngo kwa ikakoreka na yuka nditokerevi ni akatu kanira ya avari ya vitimbo mwambono galangirewo ati na ati na kuinye kukende vitu nene nyune nyuko 09 nona 9 11 48 10 09 nona 9 11 48 10 nambe tuveri kulesha siyeta kolande kendeke chikandere kima tusakiru ku 09 nona 9 11 48 10 tuli na due merci chioma akatula vyo mo chanya okundambi eno na ye niri Stanley Muhindo kadi mandire chihende omochiro chino echa munawiri.

0: centralisé. Nero ya bua okobe kango ebye haro ebye ngabye byangana yitabale bibiene byene.
1: Kaninga byanga collaborate.
0: Ngabyanga collaborate. Omu o echiro omulondo wa kasatu akale baya oko o echihuwo ereba sula. Owakani akalunia tukanya oko myatsi eyebirie emusi shechihu. Owakatanu inyabuga abakata balechihonga ni bahe nanga bakati tabala vate. Nerika waite la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par voie d'élection et par voie de référendum.
1: Ne référendum.
0: Nero peuple mwale ndelendo ko 2023 mwikana ko lesaya echipengele chakatanu echo yama yokubusomboli yama sombolo mu president weche huo yama sombola ba député abe tinzasa na bengavero
1: na mumimo mameuma
0: nene eyo bwikalani obwebe obweshongavero nabo mubakana sombola abakoseye ba makomini. Nerio emwate omuntu kana labaku alenga chipengele cha katanu si chicha vya meri wambu si chita kulishivwa. Enda tu ikabua okove tunga ebi chipolitike ngo kove riomocho wachetu. Yeti situ riomochi tunga te chipolitike che uma ngo mulu wabia wembe. Alakini chuo eche chuo chetu changana vya mwevi tunga venene vya chipolitike. Na kwa nene venemu sene na langere changareka. Echa karenda chikabua okovutwebi. Echo munane echa buwango komyatsi aba politike ngo kobanga kola. Eche kenda echa buo okomyatsi eye rilebya abakalani. Eche rikumi echa buwa au mkongomani nganende. Eyuwa ngahulo mu mkongomani ini angalala kalo mocho ochetu nende. Nobu kongomani vure vuti kundi obu kongomani vovu kana sabagua si vuri wambu echipengele chiriku mechu chikavu obu kongomani ngo mundonga nga nende nga nga voso nga nati. Icha obu kongomani nga nga ishiati neve ndeve huo. Chitu wa mevya mkongomani, suwa angasha vya mnyarwanda, suwa angasha vya mbeleshi, suwa angasha vya mwamerika. Chitu wa mevya mkongomani, kumbuwa vya mkongomani vya hweraho. Nani mkongomani nende? Chitio vuli mundu oshi. Arenga ni wawu mbambinu radio yetu wa yeka uone. Arenga na yu kunde, ahiko mkongo
1: mbeleshe kuna sasu wa sana. Mbeleshe lipano.
0: Na yu mubwa kuna angasha vya mkongomani. Chucha chipengele chetu eche, riku wanga musungu. Emu wanavyo mkongo.
1: Elipanda kabisa ya hiki unyeno.
0: Na wabiri ya mkongomani. Mutu alihira na chototia. Echeri kumine chuma. Chika kanaya oko shombangwa. Abandu. Yetino. Etuwe voshi.
1: Shonzingano.
0: Shonzingano shabandu. Ture ngerere nembereshe meambo. Neshe shiria. Echeri kumine. Yiviri chikabua vure ngerira nobonga vure vuti na bukasungi komonzere sereseti eri kumine
1: esatu
0: nebe satu chikakangana ya abandu sho mbangu esho ngabanga pata sho bate ngabanga tumikisha sho bate. Eri kumine nebeni ikakana ya okobanungo kobarengere nomulume nomukali parite omfame. Eri kumina betano eya kanyo oko vandu eri vyahu vyabo neche huo nga changa tumika chete. Eri ira vandu bomo omo vyahu riwene. Eri kumina ndatu yikabu oko boyengobo omundu omundu amaisha wewe ngoko nima bujirire ngoko omundu abo mbawana yuwabo mbeche huo kumbe leta